0: ska ha wena o qetile o qetile mhlanga sa o sa o batle motho o tloetsa o tlo lo ipulaya mthuti na ne va e ke molahla at the same spot a ke buye le morao e bile a ke tshitse. Thank you Mr. Len.
1: Ai thank you mogotsi wa ka eh o tsho sa tala yo la mo bidia kolong o sa tala yo la mo bidia kolong mogotsi wa ka ha o tshetse ha o jike ha o sa ke wena ao cheji bi dao chi kya osaki awara mkhotswa ha hlotso ka itse bana bidiwa ka o tla matha o le libane le ntlunya ha ema le bitleng kwa nana bana go se ka muriya o pele mo ngwana mkhotswa ka a ile nga ke mane ne community mane ga te community mane ile o lotu ola bona le molato mo ga mogogo ka sheshe motho ale ya ba unkuwa ntusa usa tronko mana wa tswagwa ya ba wa tswagwa mogotsi wa ka o tsa tholetse mono ga e o tle kala ne kala bone mona khotho monana o tlo arabela taba tsa hao ale mo shana e se ba wa tswa mono mogotsi wa ka kopana mogotsi a motsanga ke tronke efe a re a ke tronke efe o tswa ke mthuna la mogotsi wa ka e le mthonta tena le lapa ka o lo to fatsa ka nga ne e o khile mo go ka shishi e o e mong wa ba hwetsa ka ile ga tswa mo mogotsi wa ka joi a re kgolo re mo mosadi tji a go pa le mogotsi a etsile ile ga go pa le mogotsi a etsile ndate mogotsi a misa nga ke a re teng a ke strong mo lo go ke o ka tswa ke se na tlo fela ka pele nyana a re he a re e ma ga tso patala ga ke la mathata mogotsi wa ka hle a ga ke ma ke tla patala ela ga ke na mane a bona gore ha nga ke nka ga ke tshe ga ga ya mo sebetsa mo ya re tlhobola a go ba e bile mo tsa pele ya go go go mo tsa pele a re he mo na o tuwentse a go tuketse tsela ke ntse na mogotsi wa ka tlo jwalo o yentse e ke yentse tla bang futo jwalo ke ga go ntuse hle ke ya le lapa ke ya le eng kopa ntuse ha o sile ke hle ke tsamaye yena ke le ke hle ke le ke hle utse kopa o ntuse hle ke ske be ke a drunku a ga ga sma ga tama go tswa ka a ai nga ga ne me price nga ga ne me price ntate ka ma go nga ga ne me price ma milwa ka mthana ga e ke tla e go tla e thola tlo patala na jwa le tsenana a ga ga se ka patala na jwa le tsenana mo go tswa ka a re mele pele mo irana o sebetse a re mele pele o ye manene ng khotho manene ng a o khutla monono ha a o khutla khotho tata mo patala a dumela nga ga go hlobola nga ga go hlobola ya ba nga ka nka le tshoba ntate ya tsama he yo le le he tshele le he ha he ba ba panze he ba fa sa mang ha ke mukwena he mukwena ba mudibedi makwena kopana nga ofela mwana na kuna na he halala hule ho ha ba ntola ngere ha ba nge wa ntola ma ha ba ntsa bitsi ntsa mo shapa shapa ka lo tshoba mona mogotsi wa ka a ke he a o tla le bana bana ba ntse taba tsa mfutse na mogotsi wa a fitla bana ba na mogotsi wa ka ga monana ka botshedi ka monana ka botuneng ka monana ba medu ya ka fitla ga bona ga botuneng ka monana a tshwere lo tshoba a re wa wa ha bidira ga go ka lo tshobeng ka botuneng ka monana ba medu ya ka a re tamaya ska ba hele a mthana a tswa ntate ho sane a ya khotho ho sane o mosadi ho mosadi mane no go mosebetsi lo ka tla yele ka tu ya khotho ha fitla khotho mane ntate akala pele toilet la ga ya toilet mane ya bona ho ithwe ngaka ke re sebeditse a bona botuna ba e sebulisikwe se le botsadi fela a ntwe ngaka ke re sebetse a ya ka khotho kena ka bogautu kena ka bogautu o me tshwe re di placard mane ne he 10 yes he justice wa bona ke re la ka ma mono no magistrate ga tamo tsa dipotso a ga na ka yetsa ntwe ka bogautu a ga na ka yetsa ntwe no magistrate re he komiti ya maka yona re bana o re nna motho ke mone mos a re na ka e tata motho ha ka e tsa ha ka ga mogogo ka sheshi motho ile wa ntla meletsa motho maka tata re mona o yelo wa tlo ga lo le bopaki a re e ke le bopaki a ba ntsha bodigo ela ga ntsha bodigo ma medu a ka ke a o hla botsa di fela botona bo le sitwa ma strata ga a ka nete ka e tsa a ka nete ha e tsa a ka e tsa ka ntla motho yalo aleji le tswana le le batshadi ga le le babedi a ga khona ya ba motho eno wina case aba motheno wina case wa tsa mawala be tsantsa lo botala ngaka bana tsa lo botala ngaka bana mogana o sebeditseng ke la ga ke na gitinya ka mane mogotsi wa ka bona he bana ja ga timona o tletse ke tse batho ba holo ke tse dingaka mamedi wa go ha dumulo tlase batho ba hlonami batho ba hlonami ntate ba hlonami ba hlonami la ga fitla mo mo mogotsi wa ka kopana le nthomo le mongwenyana nyana o ka go ba ke motholoko a motse ka banganga o kae go bona ntate ngaka la ga elaga e motholoko a maga ba mona ga a buti jolo ka go bona re le bokanetsana are e ya ke tlo bona ke tlo bona ntate mongaki fela monana ke tlopisa le bakalane le la hai la re hantle tsholo mo tsholo ka mo tsa ka go jolo ka go bona re bokanetsana ha ga bokana ga taba tse monate tsena batho bana ba bona monana re tswile ga taba tse bohloko bona ba isale nga ka sa re sile fatseng le ka kwana mothana re he are he are ba re go mtsholo ka re e ya ga sa re sile mohlangana e suke iputsela ba fela ka ha so ha botsa netho ha la botse nwa e butsitse o etse okay mtsholo ka ha le fa phasela ya ka ha le fa molaitsa are ha le fa molaitsa a go go sa batla go kela maene ntsa ye ha e kwana na hana mofumane lo reng ka tlu o tsiba ndata ntsa la butuna ba hai o tsiba mo lekano wa hai ntsa la butuna ba hai ha ke na ga tlhuja eno tshele lo tsa jwa a thola sa ha sa la butuna sele botsadi o lo tsa jwa wena se iputsa mogotsi la fella kae se iputsa ona fella kae mogotsi 0785 953 l tibo ka di la ya tota da ha ya ka e se bana go mo go tsela tsa supile mo go tsogefaga tsogana ya bobedi mo video ka re tsena fela ga gotla.

0: ke tla ka mona ka spaneng ka mona mamedi wa ka. Gona batho ba le mogotsi wa ka mo ke ne sekolo teng mogotsi wa ka lepetso la teng ke gwalela le sa sele fela ke ikhanela ntate ra me taxi engwe le ausi wa bamba la ausi mo la timong wa ka manene abutino no kwa manika ka manika Everton North ausi kwa ka manika Powerville e ba mpontsa ng hopola ma ya ra LT ka ba ke ba metse radio mogotsi wa ka pele bana ba ukwile fela se ke thewa re e mo nanaka go ya le mogwanyana nyana o ke wa motivate nga butuwe teng ka tema mmile a ga yona nka go ya le mogwanyana o a ga butuwa ka e busutse ba thewa ke re e ga mara ka nna ga feletsa o sina ke la mathata ke tla khutla kwa nana ka bo mantho a fela ke le ka 12 o'clock be ke le mosebetsing ha ola mathata ba go sebetsa ka e mantho kana ka kere sa le moye ba go jo ka tla bula butuwe mo na mamedi wa ka ata bola tele ntomo le mogani monono a imetsweng ke botho ba imetsa botho ba imetsa ka ntla ka mana medu aka batho ba imetsa mamedu aka ka ntla ka mana ka ha lo lo ka monontsa magato a botula lalala le simoko tsana mamedu aka a bua monono a re hey a re ke keneng ka monontsa magato la ausi mona se di lima ausi o ntima ditsekelelo ara ausi o ntima ditsekelelo ntate o khona ho gata le motho pula ka tsena mo go a itse ntho pula ka tsena a ga ke tsebe ke etse jwang a re be ke ana mo tshella mo nngwe ka ke fe motho ke ga mo tshelle a ga le ka le menga mana hutuwe ke geleke a ga le pula ka ke motho a ka la tsama mo fela mo go tswa ka mo tepetse pedi fela wa ka la wa nhlapaula a re mo team no tsena ke mo suthe le tsonta na go re mo ka mo suthe le tso ka he mo gotse tlepile ka re yeno ha yetsu ka re yeno no ha yetsu wa how ye ka re ntwapedi dulwa le babedi a ga dula ha ba dula ha ka ga motlwela le jwalo ya ba le ka mo founela tsetsa ng ga na o telle tsena mamidi wa ka tsetsa ga tsetsa ng na no tsena mo go go fela ntse mo fa khase bo pilong ba hao a go kwala access a go mo kwala access bo pilong ba hao ka nna mo founela ka nna metsang o motlwela le jwalo a re mo na bangwa ka go ke go ba yidintsha a ke a le ntse ngwe ga tampi ma lapi mane neng hone a re ho wa u lwa ngwa ka na re he ke go ba yidintsha a re ke ime tse ke la bua fela ka he mataka ga tsa go tso mataka la ka a bua ka reng gona mataka empa mara ke go tla ke a ha mamidi wa ka ke tshwere ka ga ke toke tla ke a ha a ga ska betsa di ntotse na mogotsi wa ka bo ene ba ho tswa le bophelo bo bong tsa o yena ba kana go kana go kana go tseding ke tshwere thole ke ka ga lo rapa o go tshwere ke ka ga lo rapa a mo na le team na ha ka ho na monana to go na tla le team monana a tlong wa ka ba ka chalete mona wena mamedi wa ka a ke sa mo tla bua mo go bua ka teng a re hey ke mo khotswe ke le rap ka ga itlokomela a re du wena butini mamedi wa ka ya ba ke la meya mona tike la meya mona tike mo khotswe wa ka ka meya hantle le rato re le fost ntate le rato re le fost le rato la igetsa halla ka ba le ka gapeletsa ntate mo bona mona na sa ha o hloko o hlokeya ha o bona ba o hloki hlokeya hlokeya ha o bona ba o galetse ka ba gateya twa ha o tso ha etla pile o tso ha etla pile ka ba le ka go batho ba tla reng batho ba tla re be le batho ba bangata mogotsi wa ka bana ba rona ba bangata ba ditogongkong bana ba rona ba bangata mabidi ka ba dipetlele ba ba bitle mane mogotsi wa ka ka go batho ba tla reng batho ba tla reng ha e a ye motho ha e a ye motho ya mo bola e biane ya modia ya modia spiritual emotional intentional mo ka ofela tsona
1: eh go jo a bel team ba ba rata go la mina timba e ba teng ne ke na le ena mogotsi wa jwalo L team se re ya re betsa tse pedi tse tharo mola hai pirekela e DJ spinzo a di betsa mole mola o salla mo ye ye ke mogotsi ntse pina ena ya ntasha e go botsa mofuntate ene ntate wa tsa pira ga ke monka ka tshe pedi tshe tshisa ke go bola ntata wa tsa pira mogotsi ha o sketsa jwalo
0: hey le tsana ba poka fetang a ga na lwa tse pedi mo sa poka feta wena ai da tlo le tshe pike fa nana le mogotsi wa ka Amiri ga e mashuwa bidi mtulu mumu kutu rifuraletu hora ya nini ya boka ya nini ya bobedi wa midu waka wale kwa FM 920.0 miketi mkotu wa remi kutu zintin duwa lina lina kitipa yonebe kwa tuwa tuwa lwa kwa na mamidu waka wala kikela mkotu wa na mamidu waka walta batani zema tipo na basale merlu rinna lwa na mkotu waka wata kusi fea na mamidu waka so isega mantua mwana ati mamidu waka mantua na lori kikali kutatu wa mamidu waka are pidisa na lwa zete chepa lwa mkotu waka ha pidisa na lwa nata opisa mkotu waka mea pidisa wena lina ampidisa jolo fela mamidu waka walo kwe fela ntopo nzuno miketse mogotsi waka ke me gulu tinte ho prahle mamidu ka ho rumela mlaetsa ho mela mlaetsa ka manka 0785859531 0785859531 mogotsi ke mo rumela mlaetsa te mamidu waka me ha o letsa mane hle ho 0731505207 wena mamidu waka walo kwe FM 92.0 mikehetse mamidu waka no prahle na ka lebitso DJ LT advocate ya radio mogotsi waka the motivator the elevator of the nation and elevation make decision to provide direction. Remember. I'm not here for competition, but I'm here for action and satisfaction for my people in Mokhotsi waka. I'm a motivator. I'm a motivator. I'm a motivator. I'm a motivator. I'm a motivator. I'm a motivator.
2: Kenya tsa motho mo medu aka ba kala maemo a la pala haika pala habo

0725812 9531. Kanya tsa motho. Ba baka la emela maemo mogotsi wa. A la pala hai ka pala pala hai. Ba ne ke o pregi bi di ba bi di ke mogotsi wa. Pregi bi di ba bi di ke mogotsi wa. Ga sene ke nna ho sane ke wena. Me ha o bunyatsa mogotsi wa ka, o nyatsa ka sene. Ho sane ke wena ke ba thutse ho nna mogotsi wa ka. Ya ho ke tsho fela mogotsi wa ka. Ka baleka bophile mogotsi wa ka. Ka baleka. Banyatsa motho mogotsi wa ka. Ka bakala ba yemo la pala habo. Mwana o phele ke bidi ya bidi ka mogotsi wa ka. Ka jone ke nna. O sane ke wena. Le yo la fela mogotsi wa ka hle. Ka tsa fela rona mogotsi wa ka. Kopa o bua. Pio khotso ngwana Yesu. Pio bona ba re pima mme ga pio bona ba re phila ngo bona. Iketse molemo mme bidi wa ka. Iketse molemo mme bidi iketse molemo. Wa o go dilo thabile mogotsi wa kana go tsohle. Iketse molemo mme bidi iketse molemo. Wa o go dilo thabile kana go tsohle mme bidi wa ka. Ke ba le ka ba itima khotso. Ke ba le ka itima khotso mogotsi wa ka. Ka maemo a taetsela mo philong ba hao. Ke ka itima khotso mogotsi. Re metso phe mo na mogotsi wa ka. Ba mara ntho go re itime go tlo mogotsi wa ka. Ha e hloka hala. Ba go itime go tsoma medu wa ka. Ke go pa o bua. Ke go pa o bua. Re se ka dumela bo phelo ba mogotsi wa ka ba emise ke batho mogotsi wa ka. Ke ba lo ka dumela mogotsi wa ka bo phelo ba emise ke batho. Ba sa tsebeng go hlapa ka eng. Ba sa tsebeng go robala o jile eng. Mama rona mamudu aka mama mona mamudu aka aphila bona a imenu tshena mamudu aka ka makala batho dipotsa botho mamudu dipotsa botho tsike botsa di amoya ba du fe ba yedu phamise dipotsa batho mkhotsi aka dipotsa le fatshe a le tsike botsa di amoya a du fe ba yedu phamise mamudu aka bana se ba sna hana nka wena ha se se modimo ba sna hana nka wena se ba sna hana nka wena ha se se modimo go tswa spending ka wena e ke go pa bua tuta mwana mwana se bophilo mwana mogotsi wa ka go khatha batho ba o tsa mang le bona tuta go khatha batho ba o tsa mang le bona go ba ba yang pela hao se ba tshika ofela mamedi wa ka ba o tshwanetse go tumetse ba o tumetse pela hao ba ma bona mamedi wa ka ba hanga ntse ba le maneni ba ma bona ba hanga ntse ba le tshukomana mamedi wa ka ba bana le moment ba o tumelang ke mo tlola malati mamedi wa ka o tlo ithola ke ni koloto o tlo ithola ke ka ga magatsa mamedi wa ka ba bamba batho se ba tlhokotse ba tsena tsone o betlo o zile bona mogotsi wa ka ka ho kenya mamudi ka e thuto kgetha batho mogotsi wa ka ba o tsema le bona mogotsi wa ka bona ha se ka ofela mogotsi wa ka ba ya mo ya nti ha se ka ofela ba ya mo ya nti ba ma bona mogotsi wa ka ba bona mogotsi wa ka re o tsela kana go tsidi mogotsi wa ka ho go tsela pele bophilong tsana tso ba siema ha o kwa na mogotsi wa ka tsana tso ba siema roman ni ma hanta ntse di bua se jwa le mogotsi wa ka go pa bua wa le ntongwe mogotsi wa ka o tsanya la bophilo mona mogotsi wa ka the reason why television tswa le remote the reason why hi-fi tswa le remote o re fela mogotsi wa ka ha o tinile ke ntho itse magolo wa ka ha o tinile channel e itse o se channel e nngwe ha channel ena yo tina o kgona ho futula channel nngwe bophelo bjo re fela mogotsi wa ka fetola mofuto wa batho ba o tsamayang le bona fetola mofuto wa batho ba o tsamayang le bona ngwaneso ga o sala ka ntho tse ntle bophelong ga o sala ka letse mabidi wa ka ntho tse ntle bophelong e ke re fetowa mogotsi wa ka fetola mofuto wa batho mogotsi wa ka ga o dula mabua hampe ka batho ba ba mogotsi wa ka ga o dula mabua hampe ka batho ba ba mogotsi wa ka gobane le wena ga o furalela mogotsi wa ka o ba thopile
fetola mofuto jwa mogotsi wa ka tshela wa tsho batla o phela wena mogotsi wa ka tshela wa tsho batla o phela wena tshela wa tsho ba phela ka wena phela le batho ba batla go phela le wena tshela wa batla go phela ka wena I'm going to go to the house. Ona le teng ane ba o seba bona no le siko ane ba o luela mahola le teng bona o le siko kwile mgego yo hleka bona ka wena ka ho mogotsi wa ka aba kusampela hawe kala go tsena mmidwa ka skebala go tshoa ha u thola ke ne ka ga magatha mmidwa ka ba le ka tshoa ha u ithola o ke ne ka ra mathata ba no totswa o bona mmidwa ka la pula ntse e ke kana mmidwa ka o no ha ba le mmidwa ka tsela go ha lutlo hlaya ha u tlo ntse le busiwa mmidwa ka na kwa go ibe o sentse ya tla ntse ne etla ha u ke mmidwa ka ha le ba I'm going to go to the house. I'm jealous about what's happening.
ha se di taba ka ofela mogotsi wa ka ha se ntho ka ofela seo ba ba tshwanetseng ba ditsebe ka wena hey ra se ntho ka ofela mogotsi wa ka seo batho ba tshwanetseng ba ditsebe ka lapala hao ha se di ntho ka ofela la o ka khilo mogotsi wa ka wa tsama wa jwang ke rona bi ene hele rata hampi he ke rona ga rata hampi botaki a botswa ka hla fela mogotsi wa ka rekela 6 man mogotsi wa ka o so bua sifuwa so etsa mamedi wa ka hey a se di ntho ka ofela bua mara ntse o khutla bana se di ntho ka ofela mamedi wa ka tseo batho ba tshwanetse ba ditse ka lapala hao tseo batho ba tshwanetse ba ditse ka motho wa hao ka poka ka mosadi wa hao tseo batho ba tshwanetse mamedi wa ka ba ditse ka bana ba hao ha se di pene ka ofela mogotsi wa ka tseo batho ba tshwanetse ba ditse ka bona ka wena mogotsi wa ka bana hosane ba tlo atheka ka tsona ba o hlasela mona na mogotsi ba o hlasela ka tsona mamedi wa ka ba re ho ska mona le tjenana monna ha we ya tjena bo tjena mogotsi wa ka mosadi ya o so bana ba so bo kwata le ba re kwena ala feel information yenu no sometimes learn to shut up sometimes learn to shut up ho thula mamedi wa ka ha o bolelo ga o tsebe letho ha o bolelo ga o tsebe letho kopa o bua 0728259531 ho mme re go phile mona mana mo khutswa ka kebe wa lwana le batho mo khutswa ka balona le wena se kebe wa lwana le batho ba lwana le wena se kebe wa lwana le batho ba lwana le wena mo khutswa ka go bana ha o tsebe mo khutswa ka ha o tsebe 20 marketeng le mo khutswa ka di ratsa hao bana ha o tsebe 20 marketeng le di ratsa ho mo khutswa ka o le sega sa bona ha o le go le batho mo khutswa ka o le ntse le kwana le bona o le ntse le kwana hantle le bona mo khutswa ka mme ke re fela wena se kebe wa lwantsha mo khutswa ka batho ba lwana le wena kaola ntse ba tholana le wena mogotsi wa ka go bana ha o tsebe mogotsi wa ka se entse maketele le dira tsa hao ba se entse o ketele o le sega ho bona ha go lo jwa lentse le ukwa ba ne se ke re skebe mamilo ga ke re skebe wa lwana le batho ba lwana le wena mogotsi wa ka ke bona na le bona mamilo wa ka ha go tsebe wena mogotsi wa ka a go tsedi mo lwa ka modimo ntse di mogotswa ka a go tsedi mo lwa mogotswa ka modimo tso tsedi mogotswa ka lutlohella ka bomo ya ba ga o bone a go tsedi wa lutlohella ka bomo ka bomo modwa ka go di etsa hale go re tlo gona bona matla ha mogotswa ka go tlo gona bona matla investileng ka rowe le ka mabula ga se kopa o bua ska ba le ka wa sheba nthwetsa la gana jwale bona emela nthwetlang ba o lwantsana jwale mogotsi wa ska ba sheba nthwetsa mogotsi wa ka o se ra o bona ba ba o dilema jwana go tla mogotsi wa ka ba o regetse tse tse tshwala dikela mogotsi wa ka le fela ska ba sheba nthwetsa la gana jwale bona ha ra tlo duma yona mogotsi wa ka ke wa sheba nthwetsa la gana jwale mogotsi wa ka bona ha ra tlo duma yona emela nthwetlang mogotsi wa ka emela nthwetsa tla o etsa ha ketello ba tlwele ba o hloe mogotsi ke ba o rere jwale mogotsi wa ka ba shebe fela shebele fela nthwetsa mogotsi wa ka ketellong ho etsa la eng ke motho bona matamo dimo ka rowe ke motho bona mamudu a ka matamo dimo a investileng ka rowe ya ho kire mogotsi wa ka skebe wa lwana le batho ba lwana le wena skebe wa lwana le batho ba lwana le wena mogotsi wa ka pola mantswa re mbukeng ya dibuka a re ntwe ena na se ha
Nightly mudimu wa hao ke tla runne a se di ntwe go fela mo medu wa ka a se di puo go fela go ka lentwe la hao a se di ntwe go fela mo medu wa ka a se di ntwe go fela tse o tla lulwana bo dihlola ntse ntwe mo medu wa ka go ka fela o fe mo di mo sebetse ka tsone ntse ntwe mo medu wa ka di hloka o tlwele matsonga modimo a sebetse ka tsone wana e made result tata mogotsi wa ka o tlotse ba lentse ba re mogotsi wa ka o tlotse ba lentse ba re mamedi wa ka ha se ba qabane mo bona o sa ba butsa wana ba ithalosa pela hawe o tsi le modimo wa sebetsa wana ke go pa o

go po bu. Sometimes when I'm a midwag a pimo no. I would to a heti da mutu. Me waka and hun waka. Sometimes I'm hot waka. Hasiguri. And tota when I'm hot waka dia flopa. So fella dia flopa hot waka. Problem go hot waka. But I'm going to get a bike outside in Tokatela Yaron. Problem go to fella midwaga. But I was at in Tokatela Yaron. A go etse mogotsi wa ka a go tlwele modimo a sebetse fela mogotsi wa go tloko bona a go etse tshutse fela mogotsi wa ka modimo a sebetse a go tlwele modimo a nketaolo fela bophelo ba hanyana fela o tlwetse ntse ntho di etsala mogotsi wa ka hanyana hanyana hanyana modimo wa ka kopa o bua hanyana hanyana ga ba bona batho ba tlemile re phele bona hanyana hanyane re a rentse re ba bona batho ba tlemile re phele bona ha le ba batho ba modimo wa ka bophelo mona na ntate ha le ba kgotsi ba mo tswang ha le ba kgotsi ba mo leng ha le ba kgotsi ba mo yang teng ba kgotsi ba mo tswang ke ba kgotsi ba tsebang ho tse jwang ke ba kgotsi ba nonong ba ga ska mo le channel T he de manu ho tse so he manu hla kae kae ha bo ke kwa ha bo ke kae kae hey hey you de manu so ke ba kgotsi mo ke tswang teng ba le ba kgotsi ba mo le ke ba kgotsi ba ho ya jang ka ntse ka bophelo ba ha bo hana jwale tjena bona ska ba ke ba tuba ke ba khoki ba thu bana ba o nye fulang ka siemo sa hana jwale ke ho kgeng kana go tsedi mogotsi wa ka se ka ntshebe ka lehlola la tsiya ka shino ntshebe ka lehlola o sane ha le ba khotsi ba jwa mogotsi wa ka ba khotsi ba mo le ke ba khotsi ba mogotsi ha lo ka bukela ntwe tsi go nya hamisa le ngwana ka wa sekolo ha o nya hamisa sekolo se se itseng ha e ba mona ha o guti ke ngwe le ngwe bua o nya hamisa ke ba khotsi mo le o batla mosebetsi e mo bo ba ka go batla connection batla eng e ba khotse mo leng a tse ba khotse bo ya mogotsi wa ba khotse mo ya ntebo le ba ba o tshetsa mogotsi wa ntsho nyong o lengwe o yetsa o le ba o tshedi tsela nako tsohle ke ba khotse mo ya ntebo me ga tsa ba khotse ga tsa mefuta ba tlo potla phela le bona mo midwa go pa bua na go nyengwe mo midwa ka ala go tsile bana mo khotsi wa ka ha go botsa flag ga tawo fela mo khotsi wa ka na go nyengwe batho ba ga ba ikhantsa batho kana kana go tsile mo batho ba ga ba ikhantsa ba go ba ikhantsa mo khotsi wa ka ka taba tse mo khotsi wa ka o khantsitswe ganya modimo ba tla go ba ikhantsa mo khotsi wa ka ka ba le go tsaba pheo le mong ke ba le go tsaba pheo le mo modu wa ka ba tla go ba ikhantsa ka taba tsebe a taba tsa medu wa ka o khantsitswe ke ganya ya modimo ya ke pheta fa ke rata go fela mogotsi wa ka eske ba le mamile ga ne please eske ba le go ipitetse ha modimo o nyolla ba re amen ba re amen ba re sefo ma ba re sefo la ka le bitso DJLT advocate ya radio wena

0: ho ba hlala me mogotsi wa ka ska ipitetsa modimo o nyolla na go nye ngo ba tlo go ikhantsa me bidwa ka ska bala go tsama pheo le mo ba tlo go ikhantsa ka taba tsebi
1: yongitelu shalena
0: ka taba tsebi mogotsi wa ka o khantsa ke khanya ya modimo

0: bona se batho ka ofela ba tswana tso ba ka editsa ho mogotsi wa ka ba ba mogotsi wa ka bohloko bo leng ka re bo bona mogotsi wa ka ba ga the bo leng ka re bona a ba khotsofatsa fela se batho ka ofela medu wa ka ba tswana tso ho bona go fita ka re ka go embo pilu ha o wena wa kukugiyo
1: shalala
2: Jehovah Shalami
0: Aba ka ba ufurala mogotsi wa ka bona fela thaba fela mogotsi ka ba ufurala ke modimo
2: Eno nga kukugi
1: Shalala
0: And as it ntoka ofela mogotsi wa ka Tse botla ngodi ya rabe
2: Kukugi ongithelu shalena
0: La o tsiba mogotsi wa ka ba reng ka wena La o bona bentse tshupu mogotsi wa ka Ke ba luka o sa ke ntwe le mmodi wa ka Tse ba le jwalo ba le jwalo mogotsi wa ka Ale society ba le jwalo. Ai me khahlong lo wena. Le bona ntse ba sa ukwane. Ba fela ba kopantse ku wena. Meske ba lwana mogotsi wa ka. Ba shebe fela mamedi wa ka. Bo pa dira ge di sha mahlo. Re tsadi tsi. 0785859531. Dira ge di sha mahlo re tsadi tsi. Hmm.

Jole tongane tsotlhe o wa nthonkgela ka mantswe wa buang ya wa nthonkgela sefapano go tlhetsa morago mare ke leboa ntate Modimo wa tseba ga tlositse batho ba ne ba sa mphe kgotso bophelong ba ka ka tswa ka go lenyalo le toxic ka gotlela heso ka re ntate Modimo o tla iponela le ha ke sa sebetse ke le motho ya kulang mare wana ntate Modimo sa nngadimile bophelo ntate Modimo o tla mpenel bithela Yesu babu wa babuang ha kina taba.

modimo ntate modimo mora modimo moya o halelang ntate ya matla o hle ka bakala lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta lebitso le o kametse mabitso o hle ha ona lebitso le lekanang la hao le o senga ka sheku Jehova re ya leboa ha re sa tsoswa ke di alamo re tsoswa ke moyo halang re ya leboa mo modimo wa rona ga ona ya tshwanang le wena Jehova ga ona ya ka ka wena maatla ke a gao le bogolo ke ba gao Jehova re gasa madi a gao difestereng le menyako modimo wa rona mabaleng a rona ntate a lokileng ntate ditseleng mo re tsamayang teng ntate re gasa madi a gao ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta lebitso le okametseng mabitso otlhe le o senga ka sheko ntate re ya leboa re tletse ditanki di ditebo Jehova re tletse o leboa sena tlasa legodimo maatla ke a gao le bogolo ke ba gao Jehova tsotlhe modimo wa ka ke tsa gao modimo wa ka lokileng o entse magodimo le lefatshe le dintho tsotlhe wa bopa motho ka setshwantsho sa gago le o senga ka sheko ntse o le modimo kara maemo otlhe o modimo ya sa tlholweng ke letho re ya leboa le o seng re ya o boka modimo wa rona re ya o letlotlisa ntate ya maatla otlhe modimo wa ka re ya rapelela ntate ya lokileng re tla go wena senata sa legodimo re phamisa matsoo modimo wa ka lokileng re re wena o ntse o le modimo ke yana ntate ya maatla otlhe bomme ntate ya lokileng le barwetsana modimo wa ka lokileng modimo wa ka ba bolawang ntate ya maatla otlhe re tshepile wena Jehova wena qhobosiane ya maphelo a rona modimo wa ka phamisa letsoo lao le mosa phamisa letsoo lao le boreko ntate ya lokileng wena modimo wa ka lokileng senata sa legodimo re ya rapela le o se modimo wa ka lokileng iponagatse modimo wa ka lokileng ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta ka lebitso le maatla e leng Jesu Kriste wena o modimo ya sa tlholweng ke letho o alfa ebile o omeka modimo wa ka lokileng o modimo ya sa tlholeng senata sa legodimo re ya rapela le o se modimo wa ka lokileng motho ya etsang dintho tsena ga a tshware ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta lebitso le okametseng mabitso otlhe modimo wa ka le o seng o ntse o le modimo ga o tlholwe ke letho ntate ya lokileng re tlholele mmabala o loka senatla sa legodimo re o bone modimo re lwanela dinthong tse ngata modimo le gona jwale Jehova o ntse o tlo rwanela ntate ya lokileng modimo wa ka ya lokileng o tshepo ya rona o qhobosiane ya rona re ya leboa le o seng ka lebitso le letle la morena Jesu Kriste wa Nazareta ntate re ya o boka re ya o galaletsa re ya leboa ntate a rona ya maodimo ntate ya maatla otlhe re ya leboa amen and amen.

0: morena le modimo wa rona mo sa mo hao le re ko le ratola hao le hlola ka o sa feleng mabaledi wa mapelo re tsuhile ho se modimo re kokobeditse wena o phahame ntate modimo le pule ka pitseng basadi ba ya bolawa modimo ya matla ohle empa ha re tsoswe ke taba tsa hore ba bolauwe ka taba tse feng empa seo re se tsebang ke hore ke ne ke sa bone jwale ke a bona rena le modimo wa rona kena ka hare ho metse le metsana ntlong tsa banna le basadi ho ba hlankana le barwetsana lokolla koloi modimo hobaneng re hlabilwe theoha wena ya matla ohle o tlo re lwanela ho ye mobe hobaneng diabolo o simorena le modimo wa rona o haola ka hare ho metse le metsana ya rona modimo o nka e monyane e moholo le a sa tsebeng le ho bua kreste ya matla ohle ka hare o sibopisa mollo o kile wa kena ka hare ho bona banna baneng ba le bararo wa ba wa bone lanka tsamaya kgohlong ya moriti wa lefu ngaka ya lefu la diberetlile setlhareng ka gare go tlonkwe lefifu banna ba neng ba tlangwe ka mahlahlela kile a wela fatshe baneng wena o modimo ya kena mo o sa keneng teng manyako e ne e kwetse barutwa ba morena jesu ba ikwaletse ba tshaba lefu o ile wa kena ka gare go moo ba neng ba kwa kwaletse wa re kgotsong kgotso modimo wa ka ga ile ata ka hare ho lefatshe la bo rona re tsieleile haholo rena re ba leela kae kadima wena ka hare ho botsho ba tsietsi rena le modimo wa rona re ya o kopa ha rola yele metse ya rona modimo wa ka e tsitsinyehile ke taba tsa lefu modimo empa tatita ena ha bua re mahlo a ka ke a shaba ho wena dithabeng moo thuso ya rona e tla hlahang teng o thuso ya ba hlokang o thuso ya ba llang nako ke yona le motsotso kona rena le modimo wa rona seo ke setse ba nakong ena ya hona jwalo ke hore wena wa utlwa ke ka ona o ile ya re lefelleng bana ba Iseraele ha ba ntse ba theosa ba nyolosa wa re ke utlwile o dumaduma ha lona ke theohile o tla le lwanela hobaneng o itse dintwa tseo re di lwanang ha se tsa rona ke dintwa tsa hao re lokolle modimo hobaneng re tshepile wena o tshepedi ya ntshepe o lefika le botshabelo Jakobo a re nke kebe ka o tlohella pele o ntlhonolofatsa nte se pele mafubi a hlaga modimo o seng kreste letsatsi ke la labohlano bafubi ba rona ba tlo kena letsatsi la ho qetela modimo empa maemong ona ao ba bang ba tsamaileng modimo e ne le di-platwinas modimo ba bang ba bona kreste ba thotse ba tlapaletse ditseleng empa re ntse re re modimo o re ya o hloka e ka metsotso yohle jesu ke ya o hloka ha o qeta o fumana tsena kaofela o ntse re re ya o boka morena re ntse re thabela wena modimo ke ya o tshepa ke lala ko o tshepile gobane o le ntate ya lerato ba bangwe ba kulelwa ka gare o malapa modimo re shebane le dintho tse bohloko modimo empa nke kebe ka o lesa a re nte se nke kebe gobane nkile ka bona boholo le bophara bo o kileng wa kekesetsa bona mabitso ke a mararo ntate moramo ya o galelang ka kreste morena amen
1: ntate re ya leboga le boseng ga letsatsi la ka sheko modimo ya lokileng modimo ya matla otlhe re isa ditanki ditebo go wena gobane di ya o tshwanela ntate re ya leboga o tsoswa ko wena o bolokwa ko wena bosedi sa e tsala dintho modimo ya lokileng letsoo la gao la ba odima maphelo a rona ke mona ge tswile ka letsatsi lena la botlhano re ya leboga morena ka poloko le tshireletso ya gago ntate re leboga tshireletso ya gago malapeng a rona baneng ba rona difamiling tsa rona batswading ba rona re ya leboga morena ga ge se mone ya tshwanang le wena kaka wena ayo modimo o itse lefatshe ke bonamelo ba maoto a gago le godimo ke trone ya gago seng ga tamela trone yao re ikokobetsa morena re kopa tshwarelo ya ditshito tsotlhe tseo re o sitelwang ka tsona ka matsatsi otlhe re tlatswe o re tlatswisise modimo ya lokileng re ya leboga loseng modimo ya halalelang ke gona bana loseng modimo ya lokileng re tile o tlo kopa ntate ya halalelang gobane o itse dicelo le merapelo di etsetswe batho botlhe ntate re tla ka naga ya rona ke ena South Africa morena ntate ya lukile go kwale masoba a buleileng ka gona ha ya rona a kenyang dithethefatse a kenyang batho ba semola o modimo ya lukileng ge ya rapela ge ya ikokobetsa morena jalo ka lentsela o le tshole ga setshaba saka se bitswang ka lebitso la ka se ka ikokobetsa sa rapela sa fapua ditsela tsa sona tse gopo sa batla sefatlho sa wena morena o tla fodisa lefatshe la gao le kula morena le o seng ge fodise modimo fodisa naga ya borona e fodise ntate ke bana batho modimo ya lokileng ba bolayang basadi ka ga gona ena morena ntate ya lokileng wena o tseba tsohle o tseba dintho tsohle ga gona ntho e pateileng pela sefatlho sa gago morena o ya tseba gore ke mang a ntseng a etsa nthona ntate ga tshwagwe ka lebitso la Jesu wa Nasareta ga tshwage modimo ya lokileng ga tshwere ka gago tronko a seke ba fumana beile Jehova ka lebitso la Jesu wa Nasareta go lekane modimo ka basadi bana ba ntse ba bolawa ka lebitso la Jesu wa Nasareta ge gapela palamenteng ga maphosa ga kabe le moya wa o busa ntate ya lokileng ka kgotso modimo ya lokileng Jehova go tshepile bakeng sa palamente eo kena department e nngwe leng ka gago South Africa tlisa kgotso ka gago sponisa dikolo morena sireletsa bana ba rona ba boloke ba sato ya sekolo ga alamadi ya Jesu ditseleng tsotlhe ntate ga magatlhano le moya ofe kapa ofe o tlang diheleng moya ya maqulwana dikolo moya ya o kwetela moya ya direipi a ena maatla odima bana ba rona ka lebitso la Jesu wa Nasareta ntate ge distroya mmuso otlhe wa tiabolosi ka lebitso la Jesu ge dia ntate mmuso wa satane re phamisa folaga ya modimo loseng ntate ge alamadi ya Jesu mabale mo go tlotsa mateng difestereng tsa rona mamating re taka madi ya Jesu dintho tsotlhe tse re tlo di tshwara ntate ga di tlonolofatse ko wena re gapela kutlotlhogo ya lekwa modimo ke ena bahlanka ba gago ke bana ka go lekwa FM ga ba tlonolofatsa ka lebitso la Jesu le manyalo a bona malapa a bona ntate loseng re gapela phelo le movango modimo ya lokile mo maqulwana a na mabollo a etsang go boithatelo modimo itse lefatshe ke lao le tsotlhe tse go lona ge lela letsa matlho gona dithabeng mo thuso wa rona e tla tswang teng tata gona maodimong lebitso la gago ke lekgethe o te mmuso wa gago thato ya gago etse lefatsheng jalo ka e tswa legodimo go feka jeno bogobe ba rona bo lekaneng tsatsi leng le leng go tshwarele melato ya rona jalo ka go tshwarela ba re setetsong seke wa risa melekong bogolelo yo mobe bane mmuso kwa gago le maatla leganya le jalo ka o sa fele amen
0: Kena tshebeletso ya seng wana tsa sinna ka shepo o sa tabua ntate ka mohlanka mo go tintse ntate re ba matla re ba bophele tumelo re bo hle re tlo utlwa sona se ba kampe le tsa gona maphelong a rona e ntate le se ga dumela ona le matla go bona ntate le se a kena South Africa e bone mo halala a ntate ke bana bomme Kibana ba chanta tere shoka tsireletso tso wena

0: Ntate ya mafodimo le ho seng ha letsatsi la ka sheno ka meso. Re sa boela phunamelong ba maoto a hao re a ikokobetsa. Hobane ha hona moo re ka ra tshabelang teng ha ise ho wena Jehova wa magotla. Wena Modimo ya bonang tseo re sa di boneng, Modimo ya tsebang tseo re sa di tsebeng. Lentswe la hao ke lena hoseng ka meso le santse le tlo jalwa dipelong tsa rona meyeng ya rona jwale ka setšhaba sa hao. O itse le keke la tswa molomong wa hao mme la kgutlela wena ntate molomong wa hao le saka la etsa mosebetsi wa lona. Wa re lentswe la hao ntate o laya le ho ruta le ho kgalema ba wena Modimo o ba ratang. Haholo jwang Modimo wa ka tshung ena e re phelang ka hare ho yona. Re a o hloka Morena, re a o hloka moya o halalelang, moya o lemosang, moya o rapella le ka mefihelo yohle e meholo. Ntate tshung e re phelang ho yona ke tshung eo ntate wa ka boprofeta ba bohata bo tshwantseng bo fele. Re hloka nnete ya lentso la hao. Re hloka Modimo ya re lemosang, Modimo ya re tsamaisa mehlaleng ya holoka ka baka la lebitso la ona. Setšhaba se a fela, o itse ntate ke o hloka tsebo. Mme ha re ke ra baka ra sokoloa, o ka fodisa lefatshe la rona le kulang. Bua le ho senga tsatsi la kasheno Modimo wa ka le maemo ana. Ao re bonang basadi ba retsana, ba hlekefetswa, ba bolawa ka sehloho. Ke wena fela tharollo. Ha hona engwe tharollo ha ise wena Modimo ya tsebang a hlola ka toka. Bua le ho senga tsatsi la kasheno ka Kreste Morena le mopholosi le mmoloki wa rona. Re a o leboha ntate seyalemoyeng sa Lekwa FM ka Kreste Morena le mopholosi wa rona sa Lethembeng. Amen and amen and amen.
1: Mamedi wa ka a kudumedise letsatsi ke lona gore ke yona motsotso ke ona sebaka ke sona lenaneo ke lona labohlano eno ke a udumedisa ka lebitso la Jesu wa Nazareta. Se re tlo bua ka mo yo halalela empa pele re ka ya mo go na le tabe ke batlang go tshwara ka pelenyana. Go na le ntho e bitswang ka the four elements. The four elements if you don't know the four elements one day re tla bua ka tsona ka botebo le hore di sebetsa jwang. Let me re ke tshwara hanyenyana re tsebo ya ho lentswe le botebo. Re na le what we call the heavenlies. So the heavenlies re bua ka se etsahalang le ka tsela gore wena o nkutlwe re ka re lefatsheng lola semoya we call that the heavenlies. Ke se etsahalang go se pakapaka kapo lefatshe la semoya. So ha ebe o kile wa bala wa ithuta ka lefatshe la semoya leo batho ba buang ka lona me hona le ha ba la pa Ephesians chapter 6 verse number 10 ere ha re lwane le nama le madi empa re lwana le memeya le mibuso le mibuso e be ere le marena e be ere le ya hlalosa ebere le memeya e silafetseng. So ntho tsena o di thola in the heavenlies, what we call lefatshe la semoya, they are all there. So the second element, it is the earth, lelefatshe. So lefatshe mona ke mo o kopanang le moya wa bafatshe. Lefatshe mona ke mo o kopanang le moya wa mabitla mona fatshe, here on the ground ke mo ho sebediswang ditlhare, sebediswang ntho ho tse tshwarehang mona fatshe, mona fatshe mo re bua ka the earth. Ke mo ba kgonang ho jala kankere, ba kgona ho jala tswekere, ba kgona ho jala high blood mona fatshe on the ground. So we have a raro rinale what we call water, metsi. So re se rena le ntho re bitsang ka gore it is what we call a marine world, a marine spirit. Ena ke memeya ya metsi, memeyeng ena ho ya metsi re bona ntho tse ngata ho tse controlang lefatshe. Memeyeng ena ho ya metsi, we'll talk about them one day, we'll go deeper on these things. Then the fourth one re na le se re bitsang ka gore is the fire. Ke mo ba kgonang ho etsa voter, wena wa etse ba ele voter. So you can not understand these things until one day you have an encounter with the Lord who can reveal these things unto you. Kiko ya amulaitse tapelo ya ka holona kina ke hore batlang Jehova asantsa natolala one makeng mudimo asantsan atholala mehla emebe e re phelang ho yona. Ho na le memeya e keneng ka hara kereke e hlaile e ka ke moya o halalang, empa se moya o halalang ke memeya na le moya o bitswang ka re ke kundilani. Kundilani ke moya wa metsing o masquerade jwalo ka moya wa lalala. Batho ba na le moya ona ba tseba ho bua ka diteme ho tse sa tsweng ho moya o halalala. Ha o sena moya o halalala o kekebe wa ba utlwa, o kekebe wa ba thola. Moya ona o ba etsa hore bone diteme tse ba buang le ka tsona ha o na le moya halalala, they are strange, di utlwisa moya o halalalang bohloko, di a provoka. One day Modimo a ka nkadima motsotso le nako e enough re tlo bua ka nthwena. Mamedi waka ke tlo o ruta, e re ha o qeta o ruteha ke a rapela ska etsa ntho e entsweng ke baba wa tsamaya o etse ka re batlhanka ba Modimo ha ba tsebe Modimo. No. Me hao ya rona haelekane. Ibile haitswana. Ha o khona o mamela ntse mon a uruta. Maro botlhola re murutu wa hao ha na mo hao wa uruta. Skwa mo tlatlapa. Le bua modimo. Ro hona lentsu ya khona ng uruta. Ithuteng ba yena ke lelele lentsweng la modimo ho ananela baruti ba lona ba hlompheng modimo ba bitsitse ka tsela ya ba bitseng ka yona ha re tshwaneng na modimo mpitseditse ntwa ke ka ho kelwana le di aletare na o ke mosebetsi wa ka wa di aletare le mefefe ena yao exposer poloi ke ke bitseditsweng ena but murutu wa ka nna ba a bitseditswe gaisa modimo a le jwalo ska motlatlapa ke pitso ya hae ke so modimo mo feeling sona mo ananele mo hlomphe ikokobetseng ba itapele ho ba lona le shebe seo modimo a ka setsa. I am not against anyone. Ya rata murutu wa hae. It is good to rata modimo wa hae. But tsa mo sheba buka ya bebele ha e bua le ka the fivefold. Fivefold ke ba apostola. Ke ba profeta. Ke ba evangeli. Ke ba ruti ba lentswe. Then ke ba alusi ba mohlape. How ka bala bebele hantle? Ba tshwana ba tshana ha ba etsetswa go lwantshana ba etseditswe o matlafatsa kereke ke ka go bala bibele ka the fivefold ere it is for the what equipping of the saints re sa tshwane re bitse ka tsela e sa tshwane re bitse ditswe go le matlafatsa e sengwe le kabanya go le matlafatsa le ha o ka bana le 25 years o le ngwana modimo ananela hore every day gona le motho yo modimo a mmitsang mohlomong a ka nna ba rra ntho wena o sa ikwi but gona le motho yo modimo a mmitsang ananela lebaka leo ha o ka ananela hore day and night there is somebody a nyoloha e modimo a mmitsitseng a ka nna ba bua ntho wena o sa ikwi that does not mean ha bitswa o bitsitswe.

re sa ya mosharing a re skobetlana ba itukisa ba go ya kae o ya kae skobetlana sala o ka papatsi eno go bomme ba skeba sokolantse ba phea ka ntle ka mo

0: Mamedi re hatela pele tsatsing lena la ka tsheno, as you know it's Friday. Re di ntsa ka ofela ke. Ke re tlo di ntsa ka ofela. Ke a bula le matulane la anonymous. Anonymous corner e botswe. Ke re tlo bua hle ka sephiri. Ke tlo pata ha ke no hlaisa le ka monwana. Ke re tlo bua. Today we talking about people banang le di multiple partners. O fumana hore ke ntate skobetlana. Ha se o se DJing fela a teng. Ke o se DJing le mamncane. Ke o se DJing ha se skobetlana fela a teng. Ke skobetlane le spewile. Jole potso ya ka tsatsing lena la ka jeno ke hore. O khona jwang? Hore ba be bangata o bo sa tshwarwe. Hona le motho a re nna nka iqala Setswana ke tshwarwa ka tsatsi la pele. O mong o rai le ntwe se kazini nga ithole mazulwini. O mong o re le ntwe ya mi mani Setswana rona a sa zalwa sembete. Nthwena ga itse ba yena ga ietsa ha hona hore ke tla tshwara. O ka go kutlwe hle tsatsing lena la ka jeno rena ke di tools tse fentse o di sebedisang hore ba be bangata maro bo sa tshwara. O mo story le ka mang phone mo ke Denon. Ntso ke company ya Denon. Taba ko go batla go rekisa Denon. Nomoro ya ka mahala ke 0164211439 ka WhatsApp ya ka sa phone leng e leng 0785859531. Ake kutlwe tsatsing lena la ka jeno. E reketse tjena.
1: Get free music on mdundo.com.

0: ere kutlwa ka mona hore na mamedi o reng re ketse tjene.
1: Pompong ya go tshwanyane. Tsa mali modimo hle o sireletse monaka. Se ke itse bae bae ke mokgonolise bae ke o di nkeng ke monna te. Go tla bua kwana le kwana mafumo ke timanyama. Ka kreste morena amen bae bae ke di.
0: Amen.
2: Sana.
0: Ntate.
2: A mona du jwang khaitse diaka. Le kwa FM mo le ba mamedi le mo ifoka ofela. Ntate mgubu ngwana mona Cape Gate mo sebetsing le nna ke beile tsebe. Ke kopa o ba le kabelo le nna topicing ya letsatsi.
0: Eh.
2: Ngwana mme, hona le ntwe tjena bophilo mona batho ba tlameya ho etseba.
0: All right.
2: Rena le mifuda e 4 ya batho. Ba batho na le ba batsiadi. Mifuda wa pele ke tla o akola ka mekha e mmedi. Hona le bo ausi ka ba bo abuti ka ba bo ntate ka ba bo mme ka ba ngwana ka ba moshanyana botona le botsiadi bo bo fapana ba bobedi ba sa tlameyang ho tshita ke mofuta wa pele ke buang ka ona.
0: Okay.
2: Le ba sa tlameyang ho tshitwa.
0: All right.
2: O tshoke ke ba sa tlameyang ho tshita le ba sa tlameyang ho tshitwa o ka se mogopi le yena ha tlameya ho ropa ke yona mefuta e mmedi ke buang ka yona. Ha tshiti ha tshitwe ke kgutla ke tla mofuteng ona

0: wa bobedi o ntsha batho ba babedi le ona botona kapa botsheadi mofuta o cheatang le o cheatwang o cheatwang o tshwere ke a cheatang le a cheateyang botona kapa botsheadi ho a tshwana e ka ba ausi ka ba abuti ga e le cheatara ke cheatara ga a cheatwa o a cheatwa ga a na tshireletso o jalo fela ga re aroleng batho ba na le kgone go utlwisisa ba le foo jalo ke buile ka ba babedi ba pele ka bua ka ba babedi ba bobedi ba pele ba re ke buileng ka bona ba sa cheatwing ba sa cheating ke mofuta ona wa batho o go bitsang ka go tloa tswalong ya bona kapa tlholeong ya bona ke ntate modimo le sedimo sa bona ka sesotho re ba bitsa bana ba lelapa megethwa batho bano ba na le tshireletso e botlhoko e mpepe ka tsela e makatsang ga o ne o etsa letho ka bona o a mo cheata o a otlwa o a o cheata o a otlwa o tshwao jwa namo kobunna ke letsetsa motlhala kone ga ke etse motlhala ka go ke ntate ke etse boemong ba ntate ke na le molekane ga e be ke le mofuta o wa motho wa mokgethwa nka tswa lapeng gaka ka mahlale ya gore ke bua mašhano ke re mme ke sa mmolong ke tlabe se ke feta le carwash ke etsa 1-2-3 ke tla gotla ke tshwere le marothonyana se ke la tshwenyega relaxang ke batla tsela ya gore a ntokolola bule pelo ke tsamaye ka tsetsatsi leo o tsoile gampe o mpatla pola gae a re ka pelong ya gae a ntokolola re tsamaya mokobung ka pelong ya gae a re empebe o ya moo mo goreng o ya teng o gutlhe o bolokele kate nna ke a teba ke le menemere ke le šhano ke a tsamaya ke ya nthong tsaka ga ke moo mo kereng ke a mo tshepisa go ke ya teng mme ga ke no gutlha ira kolo enyana eo yaka e tlo gutlha e setse nna ke gutlha kapa nna ke le o sala le yona kolo enyana eo kapa eo e ke yang go yena o le o ba le bothata a ka nna a sala yena ga o sa ba ebe ka mantse a mamo
1: mametlhentse tse mokobong o tlo o ntshware le nako yaka eileng pa ke a tshepisa tleta ba tsena ke tlo di gutlhisa gape la botlhano leo ke nang le nako e ngata o kene molaetsa gore mamncane dumela o botsa maishapa thank you so much ba bomncane o kene molaetsa gore yo o tshwana nna ke bua gagolotlhe nka thola se ke buile nnete se ke ile le moqoqo o kene molaetsa gore nna husband wa ka ke mothola ka speed ga a thola new love wa phaphazela jwang phaphazela jwang o kene molaetsa gore tshwana ke mo savile ka hulets ke sugar daddy hulets batho bane ba uletse ba itse ga tshekere le chipi ba tla ntlisetsa ga olwanelanga discovetlan
2: sona ndate motsamaya ka 06 ke kopa o tshware number tsetsa ka tseno founu le ke na le diaparo gape osiwa ka bana ba banyanyana ba banana thank you
1: ke lebogagolo ntate motsamayi o ke ne molaetsa gore bye mamedi ke a o tshepisa tlhe ke tlo boela gape ke tla ka taba tsena maemo a le gantla ke re wa bona tsatsing le nakonyana yaka e gotshwanyana ntse ke batla go utlwa taba tsena tsa bo hulets ko utlwa gore na tlelap eno e joinelwa ka tsela le mogwa ofeng bomamedi ga ebe bo matlhatlhe mananeng otlhe a tlang go latela nna yo tshwana ngwanana ya mo kgotshwanyane ka seemo wa mantlongkolo e sebaya into ka seyo mzolo emtlhopheng entliziyo ngithi mina ngikuthanda ngendlela e isimang sale kahle
3: Give you every quiet corner of my heart. Still, it wasn't enough for you.

0: Lekwa FM News, bringing you truth, clarity, and the heartbeat of our community. Proudly sponsored by Lekwa Funeral Solutions and True Voice 016 Media.
1: Ha ke lebohe a Tswane ditlotse ditaba hore nya le shumele motso o le mong. Commission ya Madlanga e fuputsa ho tshwarwa ha tshebeletso ya setjhaba. Ditaba tsa hora le shumele motso o le mong di balwa ke Mphomukwena mo mamedi tumela. Komishini ya Madlanga e ntse e tswela pele ka dipatlisiso tsa yona mabapi le ho tshwarwa ha lekala la setjhaba. Ho lebeletswe hore dipatlisiso di tla mamelwa ho tswa ho modulasetulo wa komishini ya ditshebeletso tsa setjhaba Somadoda Fikeni. Komishini ya ditshebeletso tsa setjhaba e ikarabella bakeng sa ho beha leihlo le ho batlisisa tsamaiso ya setjhaba. O kgothaletsa puso e nang le boitshwaro, e sebetsang hantle le e nang le boikarabello. O sa le jwalo dipatlisiso di boetse di utlwile bopaki mabapi le tshusumetso e ntseng e hola ya dihlopha tsa dikenke ka hara ditsi tsa kgalemelo. Mokomishinara wa naha wa ditshebeletso tsa tokoloho Makgothi Thubakgale o fane ka bopaki ka tshebetso ya ditjhankana le ka moo dihlopha tsa dikgoka tse fetotseng ditjhankana tse ding ditsing tsa ho hira le ho kwetlisa batshwaruwa hore e be baetapele ba dihlopha tsa dikgoka nakong e tlang. O sa le jwalo moithuti ya dilemo di le 16 o hlabilwe ka thipa mme a hlokahala phaposing ya ho rutela sekolong se phahameng sa Kuyasa Timbaza Kapa Botjhabela. Ditlaleho di supa hore moithuti ya tsejwang e le Sipho Sethu Jack o ile a hlaselwa ke moithuti mmoho le yena. Ho ya ka tlhahiso leseding e fumanehang, batswadi ba Jack ba ne ba sa tswa moisa sekolong seo ho mo sireletsa dipefong. Ketsahalo ena e boetse e hlahisitse matshwenyeho mabapi le polokeho le boiketlo ba bana dikolong tsa Afrika Borwa, haholoholo hara matshwenyeho a ntseng a tswela pele mabapi le pefo dibakeng tsa dikolo. Ditlaleho di supa hore moithuti wa kereiti ya 10 o thuntswe mme a hlokahala sekolong KwaZulu-Natal. Letona la Ntshetsopele ya Setjhaba Diana Pule le MEC wa Thuto wa Kapa Botjhabela Bukiwe Fanta ba nyatsitse tlhaselo eo. Ba re ketsahalo ena e totobatsa tlhoko e potlakileng ya mehato e sebetsang ya ho matlafatsa polokeho ya sekolo le ho sireletsa baithuti. Ditaba di sa le mothating motho ya qoswang ka ho hlekefetsa ka thobalano ya matjhaba Ifiel Simango o ntse a le tjhankaneng ka mora hore kopo ya hae ya beili lekgoteng la magistrata la Protea e tjhetjhiswe. Simango o tobane le diqoso tsa polao, boshodu ba tjhelete, bolotsana le ho ba le thepa ya tlhekefetso ya bana ka thobalano. Ditlaleho di supa hore o ne a sebetsa e le sesenyi sa marangrang a shebane le bana ba banyenyane. Simango o bile tjhankaneng ho tloha ha tshwarwa kgweding ya Phupu. O ile a tshwarwa ka mora dipatlisiso tsa ho ipolaya ha motjha wa Switzerland ya dilemo di le 17 dilemong tse tharo tse fetileng. Ho utlwisiswa hore motjha eo o ile a qhekellwa hore a romele ditshwantsho tse totobetseng tsa hae ka WhatsApp ke motho ya sebedisitseng akhaonto ya bolotsana. Mapolesa a itse a tseba mahlasipa a 52 lefatshe ka bophara o kengeletswa ba babedi ba tswang Afrika Borwa. Mapolesa a re bohle ke bashanyana ba ka tlase ho dilemo tse 18. Nyewe e tjhetjhisitswe ho fihlela la 28 kgweding ya Lwetse bakeng sa kahlolo ya beili. Dipatlisiso di ntse di tswela pele mme Simango e ntse e le yena fela moqosuwa ya tshwerweng ho fihlela jwale. Ha re lekola ditaba tse ka sehlohong horeng ena ya 10. Komishini ya Madlanga e fuputsa ho tshwarwa ha tshebeletso ya setjhaba. Ditaba tsa hora 10 di fella mona. Mamela ditaba tse latelang horeng ya 12.
0: Tsena ke ditaba tsa Lekwa FM. Nete, kutlisiso, le mmino wa setjhaba. Taba tsena di tshehetswa ke Lekwa Funeral Solutions, hammoho le True Voice 016 Media.

0: strong families. It's the Family Altar. Fridays from 12 to 3, only on Liqwa FM. 91.0 megahertz. The heart, yes, the heart, yes, the heart, yes, the heart. Yes. The heart.
1: Brother Mike, madume ke mahala, hlompho ke mayemo e bile u fatotla. Ke a bontsha ro tswalwa ke batswadi ba jwang ha ona ditlhong. Madume ke mahala.
2: Oh yes, oh yes, oh yes. Mabele mo tla gare le bua ditaba tseno ka leleme la Senyesimane. Ho tswa ho yena Ntombi Kaise. Re kene jwa le mogatlhelong wa go qetela e leng ona wa boraro, re le ba mane goreng ya rona ya boraro. Mamedi motle, ena nako ke yona ya gago, ena nako ke yona eo ka nnete ka metlha re go fang yona bakeng sa go utlwa jwalo melaetsa ya gago. A ke go utlwe.
3: Oh yes, oh yes, e tumo malebeke kuye ngoba nguye omdali womhlaba notlitsi ka zonlevene gotsong bana ba ntlotelo ba go tibua ka ntate Kgwezi ke le kgotsi sitletle bana ba ntlo ya kgotso ntate Modimaloba le lona le malapa a lona le le nna ke tlo le mmamela le tlo go fepa ka lentswe ha ka tsatsi la ditente jo ke tsatsi la ditente Modimo a tshitise malapa ao ke kgonetlise ka zone le fela ke le dumedisitse bakuti ba ka ka Kereste morena ame
4: amen amen kgonolese amen
2: kgono
3: mishop malatse ha re leboe ka thapelo maatla ga leboga ga leboa moruti wa ka ke ntho e nna ke ke tshokere nna ke a letsa le kopokopa ga ka bona ga ke tswale ke madimo ona nna ntate mogolo wa ka ke modupeng kgono wa ka ke madijeng ka ga bontate wa ka ka ga bomme wa ka ntate mogolo wa ka ke mawele nkgono wa ka ke no atile ke mantlhotsa a ke ba tseba seka ga ke ba tseba ka Kereste morena ntate malatsi ga leboga nna ke ntho ke reng ga ke a tswala ke madimona bishopo o mo wa dikereke tse kgolo a re ga o re ga o ye mabitleng ke mang tlo konomaka lebitla la mmao le ntatao ke mang a tlo konomaka lebitla la ngwana gago ga o ga o ye mabitleng batho bao ke madimona hela ausi ntate malatsi utswa se ke go ausi nna ke ntlhela kona ke le o konomaka ga ke teta o konomaka ke beye divase gantle go be sekono ga ke e gutla ke tla gaka utlwe ntse ba re rapela mabitlo o rapela lebitla jwang gobane o le o konomaka ka Kereste morena
2: yano ka
4: nnetea jwang a rona batho ba batlwamo ba Iseraele bo bona mabitla a Iseraele mara a bona mona ba re bona le mademon
2: yo
4: ga ke re kwelele bosto
5: hi hi good evening tete Phadima
2: wrong one ka nnete yo ya ke re shebe ka mona ke re shebe ka mona o teng molaetsa ke o reng fela dumelang batlotsi wa bantate Modimo re le boe ka thapelo e maatla prayer of declaration family altar re a leboa ntate Modimo a re bolokele lona le malapa a lona amen ke ena Nomthandazo wa ha Mahobe re iteboela ka nnete
4: Nomthandazo
2: oh yes ke ene melaetsa ke ore fela dumelang bishopo le moruti re hlasetswe boragadi de cause havoc ka hara di family
4: hell
2: bana ba bara
4: hell
2: ke bona di black goats
4: hell
2: bana ba boragadi ke bona ba ratuang rona re a re rona re a solla e sha
4: no a ke re yola ba nyalo ba bona ho go ba nyalo jwale le mo metse ba ba tibetse mme ba ga ikona petine tsona lo la tsena re ba tle mona haiye yo le ke ba tlise mo yo le ke tate ke ye ye ye ye ye ye ye
2: ye ke ba tsat hey aba tsola pela re help us God thank you bishop ka o bua di nnete tsa bophelo oh yes no re a le bua ka ne te re a le bua
4: hey
2: yai bishop
4: a bua mantsa bo hloko mme man halle ba no bona ba no le ha about fika u Jesu bo ba tla hongela Jesu studio sa ba ga no tho wa mana Jesu ga lo lutsi mola
2: ke tle ya rona
4: ba di khata tswa mpe ba di khata tswa mpe go ga di e le ka tswa mpe o ba ka studio sa Jesu mana ga lo lutsi mola Jesu go emelle kwa la go emelle kwa la bona go dule e go la that
2: Yes.
6: Ah, dumelang dumelang bahlanka ba modimo ka studio le bitso ne matare ra ha boko e ha galaletso ba ne re tshepisengwa tshepahala ntate malatsi ke o dumedisa ntate wa ka le ka maeki le bitso ne matla ntse ke di sio ka kwano ka valo ka mona ka mokeleng e ga so ha iyo empa ke le bua bana ba modimo ba ntse ba nrumella melaetsa ho ntso rerwa ba ntse ba neletsa re kutlwe re bahlanka ba modimo ha ba itshwere ba tshwere eng ba ne nnete re tlamele re be magoba a thato ya modimo.
4: Amen.
6: And tate malatsi ke le bua ho tata ba tse monate kana kana ho re ruta hore thato ya modimo e hloka ske ga ba digeleke
4: ya
6: ske ga thabela ba digeleke ene re kope modimo a re fe matla ho phila ya ha thato la ha se bobebe o iphila ntate malatsi ina le ditlhabutlhabu empa re kope modimo a re fe bohlale le matla hore re etse ka thato ya hae re tsebe ho ba bana ba hae ba kgethwang ke yena lefatshe le keke la re kgetha ntate malatsi bae ntho ya modimo ha ya tlwaeleya ntho ya modimo e kgethile ntho ya modimo e sopodi o tlamehile fela wena o le ngwana modimo o ye lentsweng la modimo o ipapise bophelo ba hao ka lentswe la modimo o ba mo kopa mantswe e leng a bua ke tafita o ne o re nkapese ka maatla o ne o re ntaele morena ke mofa wa hao gobane ntho e ke e tlhokometseng ntate malatsi tshuye ne e bodutu ga se tshuya gore o phelele modimo ka pace ya batho se ka dumela batho ba o phusetse mo bona ba batlang ba o ise teng phelela dumelela ebe modimo ya o phusetsang mo ena o batlang teng le ga ekeke ya o amogele ya matlhong a batho gobane botho ke botho ntate malatsi se ka tsasa batho e tsetsa modimo o ne o re nkapese ka maatla mfe botlale gobane modimo a lentswe la o bophelong bo nka dimmeng bona ntate malatsi ke lebo wa ntate wa ka weekende be monate ka kreste morena ya mpha mmatla amen
4: aleluya aleluya
2: asimohe asimohe
4: yo pola apostolo
7: aleluya
2: apostolo bisho
4: haleluya amen haleluya
2: hala
7: oko ka studio tate malatsi
4: tate
7: ka mo hai wa tanto e bua ntate malatsi matla a mabitle ke na le bopaki bo nna ntate mtsamaya ntse ko mametse ga nne re otle taba e hai ntate malatsi yo a ba e otla straight anke ntate mtsamaya ka zone 6
4: ntate mtsamaya
7: ntate waka ke ne ke dilo tsa motho o mong ke re wa tsaya ka molomo wa gago o bua bophelo mara jalo ga o bua gore ntho e ga eno e tsagale e le go tlamehile e tsagale a ntate ke mo reke no ha o bui jwalo wa tsa ntate wa ka hanya o ntlatsa ka matla ke a leboa wena ntate wa ka yo
4: ai
7: o no ka je go lena no ai khona no ka je go lena o phamisitse maphio ntate wa ka
4: ke
7: malatsi ya o kopa a go ba jwetse batho bana ba u a go jwetse batho bana ba ntate modimo go no ntho tsena di tsamajwa Ah, nna ke tshwelela ke ga aba o tsoya ha o tshelete ba ke tsora teka o fela ntato wa.
4: Amen.
7: Ntate mtsama ka zo 6.
2: Ntate mtsama.
4: Ntate mtsama.
2: Oh yes.
4: A go ibone ntwe.
2: Ee, ya ne.
4: A go ibone ntwe.
6: Hai ntate bishop, hai futhi mo yetse hantle man. E ka re ka dula go mamela, e ka re ka o mamela ka bongata, wa tseba? Ha re ka dula go mamela re tlo gona hore difa ya di mistakes tse re di etsa malape mo re tlo dula all the time re tlo dula re improve wa tsebo ha ba go mamela ka botebo because I na go mamela ka botebo shem and ha ke mametse hola le ntho ke itukisang ho yona
4: amen
6: na go mo ra di etsa go zwetse empa re se awe gore ke diphoso mara go bana le batho ba tshwanang le wena maphelong a rona ga jo wa re thusa cause wa re fatlholla
2: yo
8: Dumelang Baruti, Dumelang Bagetsi, Dumelang Bagetsi, ba
4: Son of God.
8: Dumelang Bagetsi, ke le hodimo, Baruti
4: ba. Son of God. Son of God.
8: Ke ga me tsala matsatsi la ruta. Wa tseba motho a sankeng dithuto tsa lona. Ke botlhasweng ba hae. O bane jwale. Moruti malatsi o e qadile ka tsela e nngwe. E o loreng ba bangata ba ke ke ba elelo. Wa bona ha o sa tsebe di roots tsa hao. O tsebe ha o tsebe mo yang teng kapa mo tswang teng. Ha o sa tsebe di roots tsa o sa tsebe lo sa tsebe moetlo wa heno. Ha ona mo yang teng. O tshwana le baruti bana ba tla fumana ba tla tsitse le rata strateng. Ba re rasetsa ka ditemana tse ba sa tsebeng tlhaoloso ya tsona. Ke ba utlwela bohloko hobane mohlatsatsi la qetelo ba tlo e fila ntho ba e etsang ya ho lahlehisa setjhaba sa Modimo tsena. Wa bona ha o ka ba moruti a senang direction, a hlonolofaditsweng le ho bewa matsoho ke bishopo kapa archbishop ya mosadi e tina mose o tsebe ngwane sa ona direction o tsebe o lahlehile, you are totally lost bophelong. Tsamaya le o kopa tshwarelo plantate Modimo, o qale fatshe o tsebe mo o yang teng, o tsebe se o tlamehileng o se etse tlasa tsela ya bodumedi. Baruti ba bangata ba lahlehisa batho tsela ba bantse ba re praise the Lord empa ba sa morurisi Modimo, ba ntsha batho tseleng ya bomodimo. Batho ba ba tsamaye ba re kopa tshwarelo plantate Modimo, ba kgumame ba we ka difahleho ba kope tshwarelo go Modimo le manyoloi a bona.
4: Son of God.
8: Ntate Malatsi.
4: Ntate.
8: Ke na le palenyana nka e qoqa mare e telele, ha ke batlo e qoqa kaofela. Ha ke ne ke kena tseleng ena ya nnete ya bophelo ya neo le ho etela pele setjhaba sa Modimo, ke ile ka kgeseya haholo haholo. Bana ba bokgaitsedi tsaka, bana ba boma le ba sambatle ntho o ntse a tshwere ntho tsane tsa gare tsa bo ntatemogolo tsa bo eng tsa bo eng, rona a re dikene ntho tse a re tsamaye tseleng eo ga ona le bone ka thole ka re tu ka etsa tse ke tlameileng ke di etse. Nna ke tseba gore na ke tswa kae, ke tswetswe ke mang, ya tswalwang ke mang, a tswetsweng ke mang gore a batlo fitlha mona mo nna ke leng teng. Ke ba tseba kaofela batho bano le tsela e ba neng ba phela ka yona ke a e tseba. Tseleng ena ya gore ke motho wa gale, hei ba ntlhoya, hei ba ntlhoya, ba ntlhoya, ha ke ba kgalemela ba ntlhoya, hei ona ba qadile ona ka ntho tsena tsaya tsa gale tsa gale tsa gale.
2: Ntatempo, tshwarelo mepa, re tla khutlela molaetseng wa gago ha nako e re dumelela tle, ke a bona o motelele 5 minutes something, o motelele e le ka nnete. Nako e tlogisiwa
4: next 5:10 Son of God
2: ha nako e re dumela re tla khutlela ho bona hape mona Modimo.
4: Amen.
9: Ntate Khwezi,
2: ntate,
9: ntate Malatsi,
4: ntate,
9: ntate wa fela le mo ifoka studio ka mo
2: alala
9: le kwa FM ntate Mkubung kwa mona Cape Gate mosebetsing o fitisa madume
4: kubu ao bana kubu
9: ba hlanga ba Modimo le ananetswe pelo nya Mkubung.
2: Ai man
9: ka hona ke le rigada es balupulli ba se chaba ka hore le tutubulla difofu le otlo la diritsa le kibulla ditholo ditsebe ka hona ya anamela ho setse ho motho fela ho ihetela hore na o etsa jwang ka seo le sebe ya ntafuleng.
2: Oh yes,
9: ba hlanga ba Modimo tswela mpile ka ho etsa mosebetsi o motle.
4: Amen.
9: Very good job. Ke shapa matso wa ka. Ke a ananela. Ke a leboga.
4: Thank you.
2: Ditebo ke tse mo ipa ditebo ke tse.
4: Thank you Kubu.
2: Re tebo le ka nnete.
4: Thank you Kubu.
2: Yes. O no bua bisho. Okay. Ah no. Kataba ka ka monate. O ke ne molaetsa ore madume ba hlanka ba modimo ka gasong. Wow. You made my day, man of God. I bring my own structure forward and allow myself to align.
4: Amen.
2: I've understood yes is yes and no is no.
4: It's no.
2: Yeah. Ruri ke ruteile me ha ke lakatse ho sebedisa some instant reliefs in my life ka ka ipata le ka kereke. Abaga, you reminded me in one of your teachings that all the champions chosen by God were attacked.
4: Yeah.
2: Keep up the good work, man of God.
4: Yeah.
2: Ki Mr. Mtimkulu Kamanika Fundas, the product.
4: Mr. Khotbom.
2: The product Yamahau. Wow. I believe Dinto Dibating Hobani Kilite.
4: Wow, that's powerful.
2: Yeah, I believe Dinto Dibating Hobani Kilite.
4: Yeah. Nigga gets a bating, how and I will see you.
2: Aye.
4: Yeah.
2: Hey,
4: come on now. Dadimusime.
10: Legai.
2: Repetele ga ga
4: da de parimsime.
10: Ai, ke ka mo ha u pela.
4: Au.
2: A se mo pa.
4: Ba re le bo hle ntate msime.
10: Ya no, na ke ra ke graduate, le ke sekolo se na tsa se.
4: Au ba.
2: O ye mo
10: le ke mana, na ke ba mana na every day, ene ke ke ba mana na wa tamela ai mo.
4: Oh, that MC, but now that MC, that
10: MC,
4: sure.
2: Would
4: you know? Great
10: table and
4: the Thank you.
10: Thank you,
4: that MCME. I will.
11: I'm going to go to the zone 10. 5 liter petrol ba
2: kwa seng o
11: bo se go go ka stidong ka mo dumela ba ruti ba ka be ba rata ka seno a ke tshwere na kwa hantle ka dile le lona a ke thabetse na he ya ma bi council to ke ya ma dimona ke ai ba ne ke bo ntata molamo rona mogolo batho ba tlamele ne re ra kono ma ke ma bi ha o rapele le bitleng mara wa kono maka Kanita Kitabi Aksal Bama Dimonan. Hi, Maralatli Sabatuana. Hi, Kitabi Kanit. Kilisura and Kashim. Liguali Butimonazon Tenny. Thank you. The Kilichilek, the Kilichilek at Save. Thank you.
4: What would
2: it be? Okay, the Muleta or Fella Barutubaka. I casual little Tipilu Yaka. Ke le bua dithuto ka mehla batho ba bua thohako ka maleme a bona
4: yo
2: ke tsane le ka mane ka small farms re itebuela ka nnete ka moo ka small farms a ke re utlwe mona
12: ke kgone mamokwena gape mamela ke jetse ba ntlhanka ba modimo nkoko etsa kona o etsa mosebetsi bomme bana ba nyalwang gona jane Guru Afrika ni wana bana babundi usai kukubetsa nai ka botswa pele ndate mkwe haye fumana evangeli ya rena ke kukubetsa ndate mkwe na hlatsa go close ela ka kukubetsa le bohloko sitse o bohloko ndate ya ma o bohloko ndate ya setse mo di magalentswa mo di mla re ya fatse mo di matlo go pa ba hlanga ba mo di bomme hle ke ba kopa ke tsebe ba ka dula kae a fumana dithuto ke kere matsatsi ohle ha ba fitla mo kere mtshakeleng bitsa le ba go tsiba lona e mona mtshaketse mona a tlong botsa gona ngwana malome wa ka ke ena ha so fumane ngwana le ka sheko ha ka ba etsa thata bala ba bampisa lenyalo ba ga motswala tlo ke eno etsa ntho tse tsena ke fitla ka motsa ka Jesu Kriste o itse o lahle ba eno na ara ya ke tsa ntho tse ka re mamela o tla bona ka moso tsa teng le ka sheko a so fumane ngwana
4: ai mana
12: o ile ka e ka etsa ha zwina ngwana ke ka one ke ga ba e fatse ba hula ntate mo kono tlo ka etsa a pulusisa sa etsa thato ya modimo e ha wa o tla yola ka batho bana ba etsa ngwana ba le ke eh ra ya hino ha go etsa ke ntwe ne e tsu mo kana Jesu o tsa lutse ka pelong sa le teng la ba fokala ke ka ntwe ne go batho ba sa ema ke tlhomo sa etsa ene tse ke ne ke o hlolela nna ntate mo ke le tsantle ke tla me ha nna ntwe ke sa etse ha ke khuma me le dotsi o itse wa robetse ba tlo ka nako ke mamo go ena ha pelong tswa re le mana beso ke re le tla iso pelo ke e ya batenela ha ba tle ho nna mona ha re zonde tin tlo ba go tla ke ba bintse go di mote ke a leboga ka le bitswa mo kana Jesu go di male sante le mako me tsa lona le bana ba lona e ba lo ikente mona ke ka le bitswa mo kana Jesu amen
4: thank you so much leng go go no phamise letso a ke teng
2: yes yes bishop
4: ke teng
2: a re tsene bishop

Mamamedi wa le kwa FM dumela hle. Ke ragadi ya tsona. Ke tshehlana. Ke moradi wa basia, ke ngwetse ya botaung, ke mamukoro. Ke ragadi helele helele helele. Ragadi sa le teng ka studio. Re le bua hle JT. Wana mamamedi ka nnete le nna ke le ragadi ya tsona. Ne hle ke le teng ke di hula ka pele. Ke re wa se ba ragadi ha le teng. Ntate o teng jole ke a dumela. Jole ka ne ke le teng ke le ragadi bo ntate kgaitseditsa ka. Oe. Jole ka JT sa buile hore ho le ka ne hle. Ha se ke sa o thabisi ntlwelle hle nna ke re kopa seriti sa rona re le bommehle ha re sa ha re batle re tsamae re tshaba re se re tshaba o kena dikoloing ra ipotsa na e botlo gutla re tshaba le ha bana ba ya dikolong hle gaitsedi tsa rona ra ipotsa hore na ngwana ka ha ya sekolong o tlo gutla re se re tshaba le ha ba ya dimolong hle gaitsedi tsa rona so le re ya kopa le tsatsing lena le rona re eme ka nnete re apere botsho ho bontsha hore pelo tsa rona e hle di furaletse re re no to GBV our lives matter ka nnete maphelo a rona a bohlokwa ho ngwana ka ke bohlokwa ho molekane wa ka ke bohlokwa family ya yeso ke bohlokwa hle wena ngwana so pele nka bophelo baka a kona hane ka meya e o tlo isi ya kona ne bana baka a kona hane ho ba tshepetseng ho nna JT ke a leboha.

0: a tsela di abe sa hlabana ke bona batho belo go mba hatella magotmane ba etsa magotmane hatelle ya mpetsane ba go tlhoko e ba ba hata ka mantwe dinosaurs tsela ntle le tsona ba nna vale ha iyo ke
1: 1.0
0: ke le bona hai vale ha iyo ba fithule vale ha iyo ba fithule bala ka bile sebetse ka thata.

makgome mashume mashume. Hey, magat sabi na matu. Kusa ni kena 2027 matu. Yeah. Ay, matu ba mundi mai. Ay, simo wana mo kuzi ka. Hey, magat sabi na DJ boy. Open sa mga makulo chen na nanta TV kita out si ba? Born. Ay, in 2027. Asgan sa DJ Chan. Google aka wetsa go opola de sona go opotsa go opotsa de botsa atsa o tiane app ya mbape kwa landi phone aish ona le thoma tsa bangwe phe ka ntama de se ke tshoga isha atsa di tsadi thoma thoma ke itlama aish ke itlama ba bona ara shema mo khotsa ka hle mo le sekena a DJ boy hle kena le wena until last hour ke na atembe de terminate kamera son 14 ara jiba hle kena le wena a fela mo khotsa ka hle Are you talking about Hotta Cassa? Come on, my kitchen in a home. Come on, about beginning on Hotta Cabana Cabo Eco Lady. I wear Salang and Palona Sabahota. Are you talking about two? Raven Safi, Harley Menati. I got a Maka Kupu Batu, I got Hutan Kadikopu. Hey, get over Baba Bagato Hassa Menati. Bagato Hassa, one of me. A Savani Chamania. Sarabia Zibon. Sa go tsheka bana ke tla bona o sa hey ba fetse ke tlhile man e ba go tsone la ka gae ba thunga mena te kwa la ha ga itla ha ga itla bona ka lokotano no etsala go go letsi ene ba le thole ba ge ba o ho kwetse ngwana go go letsi na ba ne ba le thola la no kwetse emela ba ka tsala mo go fela o kile Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha I'm going to go to the house.

0: a re jwang a re wetsa jwang fela jwang mo khotsa ga hle a re wetsa jwang wa nuna hle ele ma ba khotsa ba tswa di ba ka ele tata pele go roko ka di tedi pa ke te ntao a tswa ke na lo tshoge a tswa Afrika bo ga le talent a bona DJ ba mandandele le zero ka pa hito pa si amala ke shebile ndifone na ai bilang ena ya e khotsa ba tswa di ba ka ne ke shebile a ka mara ka magangang ha ne ka la DJ ba ke ga ne ka la fela DJ ba a pala message du masitu a ke ga tsa ba ke ga ke tsho ke ga tsa ba talente ngwana mo khotsa ga hlabu
1: ina metsenyana mo mfana
0: a ga ina metsa

right, gagare, other thing nje into engifuna nje ukuyidlulisa emhlabeni. Bakithi siyacela ukuthi ungamjaji omunye umuntu uma ngaba ene problem. Ungamjaji omunye umuntu uma ngaba esenkingeni, ungamjaji ngoba ukujaja umuntu akulungile ngoba ujaja into ongayazi. Yekelani ukujaja abantu. Kanti iBhayibheli yasho ukuthi kohamba kuhambe namadoda ahlebe after 2000 years ago. So ke kuyenzeka namhlanje ngisho emisebenzini abobaba ayibona abahleba kakhulu, angazi ukuthi kwenzakalani bakithi phezu komhlaba kaNkulunkulu. Kodwa ke siyacela ukuthi ke isikhathi esiningi into okufanele ukuthi wena uyenze ukuthi ungajaji omunye umuntu noma umazela kanganani, noma uwazi ukuthi lo muntu uphila impilo enjani, but do not judge a person. So into engicelayo esikhathi esiningi always say ebantwini, it's better to mind your own business.

ngiyavuna yasinto yasenzakala utholwa mhlambe njengibale ngoma icho ethi ke ubizwa idlozi and kuba khona izinto embizayo khona into ayizwayo ngaphakathi kwenhliziyo yakhe kala ke kufanele ukuthi ayilalele yabona ke izinto zatshintsha thina sasazi ukuthi umuntu bayiyothwasa ngaye ngempela ngempela uba nebizo akaplan umuntu ukuthi next week Monday ngiyephethweni ngiyothwasa abantu babeba nobizo abantu babebizwa bebizwa abantu angazi nokuthi ufike nini kulowo muzi othwasela kuyo kodwa namhlanje bayaplana aplane nempahla azozigqoka uma esethwasini.

akona kabantu abasho na uNkulunkulu bathi uNkulunkulu kudala sifuna inhliziyo kudala sifuna impendulo kudala sifuna ukuzwa ngawo ukuthi uthini abanye bathi dlozi lami sicela ukuthi usithethelele kodwa ke yonke lema problem lamabuzo abantu abayibuzayo olisiza abalifunayo abalitholi abantu bahlele season bafuna impumelelo kodwa ke kunzima.

ngiyazile ngoma ibhlungu enye indlela lo mntwana lana uthi mama ngiyabonga ngosizo lakho ngiyabonga konke ongenzele yona yonke into ongenzele yona ubonga uma wakhe esaphila ngabe wena owakho ma uyambonga yini ngabe wena owakho ma unalo na ithuba lokumbonga uthi mama ngibonga konke ongenzele kona emhlabeni ngibonga konke ongenzele kona emhlabeni ngabe wena uyakwazi ukwenza lokho na into okwazi lana ethi mama ngiyabonga ngibonga ngosizo lakho yonke into ongenzele yona ngabe wena uyakwazi na ukubonga uma wakho uyazi ukubonga uma wakho yini hamba uye laphana emamoli ufike nje ngelanga leli heritage omthengele nje uphaca yabona lento kuthiwa uphaqaphaqa umthekele nje uphaqaphaqa noma kumthekele idukwe idukwe ngiyacabanga ukuthi akhona la wo 50 rand 60 rand 40 rand umzali wakho uzojabula uthi mama ngale dukwe ngiyakuthengela usaphila baba yazini le kepisi le ngiyikhethe ngoba ngokuthanda so le kepisi ngicela uyigqoke namhlanje umzali wakho uzojabula esaphila awubonga umzali wakho esaphila thina sinabo abazali ifi besinabo ngaba siyababonga so wena ngoba unaye awumbonge bakithi usaphila bonga umzali wakho usaphila on 0785859531 noma ungasend voice note lana usitshela ukuthi wena kakule nyanga yeheritage inyanga yeculture umzali wakho uyini kuwe ngabe umkhulu kangakanani.

Ungenile lapha ke athi mina ke ngibonga ingane yami ngibonga ingane yami ikwazile ukuthi kulenyanga iqala nje ukuthola umsebenzi yafike yaletha yonke isarali yayo endlini yathi mama ngicela ungidecidele ukuthi ngenzeni ngale mali ngoba imali yami yokuqala wathi mama wangifundisa wathi imali yokuqala isibusiso mawuqala uhola manje ke uthi ke umama ngibonga ukuthi ingane yami ingilalele bese ngakhohlwa nokuthi into ngayitshela wona ngoba ngayitshela sasencane kanti ngempela ikwenzile lokho uNkulunkulu abusise umntanami hawu suka madoda.

tsabeletso e na ya le kwa FM re kete ka dilemo tse le shome le motse le motse gaso o tloa selemong sa 2014 na manje re a leboga mo mamedi ka nka wena ga re letho re leboga le dikodi tsa rona hashtag

dikile di anna dikakapa dikile di anna megale ba etapele lefatshe lo lotlhe le dikgosi mme ga se o ka nna teng o tshwanang le yona le kwa FM 91.0 the heartbeat of

0: empa jwale hai ke sala go tla Gauteng tjenana ke sa mbona hantle tje maparo ntate o tšhintšhile ke mo shebe ke itšhebe ke tjo gatšhe gonna e semona ka se kgone mo ona ntate o sa go tla le diweke monono ga ke gano ntsa go ntsa o rata empa hai o mo tlhokomele bašhanyana bana ba dipholo bana ba seke ba nnyamela ka ene ka nnete ke ga o hela pelo e na gao ke ga o hela pelo
1: Juan.